Eshej media se na nana kwama hine ebisa sa nwume enti nana bebia ubia no onyomo no